Happy Sunday. Happy second Sunday of the month. Mo ki yin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Oni ojo kejila osu elekeje to na gbera yi. Osu ile san sare ni. Happy second Sunday of the month. Gbogbo eyin omo Olorun ti Olorun tun ji si imole alaye. Inu ota re inu esu ki dun nigba to ba ri to tun dide to tun lo dupe. Pastor Jekunle Epaphras wo le yin na ni o. Olorun ni fe lomi se mi, ko si ni fe lomi se yin na. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Nigba gititun ni Ibadan. Women Convention 2026, I am favored. Slogan wa lodun ni yen. So ni bi gibi ti e ba wa eyan omo Olorun e dide nle. In to ba mu yin dide, awon omo re o dide. In to ba mu yin dide, ise to nse yen yo dide laye. E ja mo bo ni bi pepe. Ma kan ni e joko. Ibe le ti mo rawo pe mo dupe pe mo ji laaro yi. Bo se dide to ndide lo bi pepe. Idunu yo subu lu ayo fun o. Ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se. O de je nkuku so bayi pe adua adua ti e yo gba. Eyin te nwo mi lori Facebook e te soju e ni adua mi agba. Adua won mo mi agba. Ba se lo bi pepe yen. A gbo won pe soke. Nibi ta ba tin korin opo iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo lakiri sore mo dupe lowo re engineer e pe pastor Mrs. Temitayo.

ah, ebi le yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi lai ni mama yin o se bi e se joko yen eleke haleluya nla meje ati ogo marun bo ni se je ojo kejila osu elekeje ambo ni church climax ipade ni enikan ni kinu de te tun be kin lo joko pada idi ni pe ago mejo la bere service bo woli odekun le o ti de be 6:30 even gan 6 adu ataro yi iwon ba won ti won ba mu ra tan ni o in ta se laaro yi o ya to gedegede o olohun fe fi ami si o lara o somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun oya ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won dashi ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fe ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dasi aboro po le dasi pelu agbara gbogbo eyin omo olohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa ibi kan to le fe yin ti because involvement tumo si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni ejo ku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni divine involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni kile wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olorun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle imo mo so ni lo ko lohun bo dasi ni se situation awon mo re yi so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e do bale e wa koju soke iyen ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 adua ta won mo awon ti David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni ni bi ti ran lowo mi yo ti wa oni ran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji ti mo fun yin e mu bo laaro yi e mu wa si church to ba ti di 8 ni service wo bere loni enikan ni why tori pe oni ni climax convention women convention tenubodo loni final of the final ni lagbare ni to laye atorun a si tun ba yawo mi gekeke bi o se mark birthday re finally laaro yi now e to wa daju anointing wo ti mo ni ke gbe dani yen oni ti odanwo ni gba ta ba di church loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye lati world e wo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen
And gbogbo eyin te wa ni Sona Church ko si wema ni gbogbo wo ti pade laaro yi a ni silekun Sona Church kankan le gbogbo awon pastor na ti wa le headquarter bayi headquarter wa a si lo Jesus City idi ni pe ise nlo lowo nbe yen bi ogo se nje ti Olorun bi gege bi mo se nso ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki Olorun jo ba mi da si oro mi ba wo mo mi da si esa ko si awon ti Olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to Olorun ba bo da si asi you are wiser and more powerful than other people. Yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu e mo le mo Olorun bo ogun ni ti Olorun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi Olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi Olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun Olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama isa aro lele ki se so e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni dasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo meku amanasha ala ye ye ti poju Olorun mama ni ramu le ba dasi fun in the name of Jesus Christ eh to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor e gbadua yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh eni kan ni se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan benu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo san ba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti ribi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa ni mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji eh igba to lo yo si mi loje ojo Olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala e be Olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun Olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da se enikan ni se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo Israeli awon gangan le example to da nigbati Olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon omo Israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo go fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso Nigeria awa da se ma gerin o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to n gbo mi ki Olorun ko da si o ye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi be lo mo lo waju

0: wa mi bandasi baba mi dasi mi oluwa mi bandasi esa interfere nu so niye enikan ni kini di ajebe ebini ajebe yeye ni eyin mama mama tomo re ti pe laje yi ogbowo lo fe dasi ti olohun oba bo dasi owo to ye omo fun iya mi ni omo je o ola to ye omo wa elomi ni o ti oba bo dasoro oga re won yin oje e ki gbe baba ri fi po ba dasoro mi olorun ojiji ari fi po yo si mi lojiji be mi wo lekan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor enikan ni woli be se se nso enu yin dun bo lo lohun se le ba ndasi je nkan ko so number 1 kin wa pe mama to duro yi mama kan ni how can God get involved bo lo lohun se ma ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti wo na ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala re ki pe to lo mo fi tete dasi anybody ti o tun dese because bibeli ni bi n ba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbo mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe enikan ti o kan dide mo fe ko nise lofe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo won ti ya ida nisin engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni Mojisola Azan
2: Mojisola
1: Azan
2: Azan nice
1: mo wa latoji
2: nibo
1: lati oje nibadan
2: oje bi
1: ko tan bi na mo tin saf
2: nibo le tin saf
1: ibi ni mo tin wa josi
2: be le tin saf
1: be ni bi mo ti wa setin
2: yes and when why is you ibi won tin saf
1: mo ti mo ri ni pe ojo monday ojo ton na ja asoke ni oje
2: loje nbe yen loje olufi
1: ikekekere ni mo fi ma ko ose ose ni